0: Akoto.
1: Yeah.
0: Ami akoto.
1: Yaju.
0: Eba azi neri.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Hey, anya ya.

0: Shalom FM.
1: Ladies and gentlemen, let's welcome